0: Sultası.
1: Chungupi wacharishka manta. Diosa huyaskami, paipa shunsha churita kacharka. Paipa yawarwa, maisharishka kuna.